0: ken mala sale na khex awan kui aray lal hain rakhlal chok chini man sa kapen sa kakyang sa katepal sa lika kooperatiwa karo choko bayak renak inkara khol taqeka karo choko renak li akwim rakhlal vakh tish kachqa kwe rakhlal tish kakwe di karo choko tish khaya linkil malak karo na koi bani rikin uli karo na koi bani haan li uchinin magaji ko na khalan kahpi haan li nakak li nakasig li na koi bani o kanang nakakuy li kham nakakuy li sakke nakakuy li kwe nakakuy li lubik man nak choko chi angelak re nak sekhong kutan kwang koi benyom rikin li angel li choko chi banukis li kooperativa sudan li uchinin awan karunas kamjak li uchinin nak tento nak ta okchak bayak li loklas tumin sa iskash li kooperativa sudrikin haan Naruto ruh chish panukin na balpay di angel sa li kakomonil sa li kakooperativa rikin li asociados mare na kwang stofa chichabi li ruli akwim mare na kwang kakwi bayak li ten ang mare na kwang kakwi bayak li shkubanki li tole a li nahekhe li kawilal li chutle balka mare akwi kiamang bayak li sa ich olas chukre li koka li sahih boyanam li napeh li tokhesh numechak mare ci seba khu yo kesh kaushlankil wanu ki hona khlisa ich oleg to krebli tu kwa beg na kwan kri kultikan awan makata truk anun kil ki maka ki chandu naklat ta kaurisia ki de ki hona khli sa ich oleg ute banale ba kwaye a khela ki rush banaklat aranta kwil marasta keretal natna oken resh kelon kil resh bokal li asociados renata ehkichi okay utana kwe break ana kwanse hun komonin sabar kwe na kish esa ah awan na chako na kwe ma ka kwan awan na kwan ja kwe ha anjo ko kwe chi ka ushak mala ka kwe anjo ko kwe chi ngale pak kwe dara trak am sa chamal kwe dara to shit chi sul na balda di ka ushak ta pan chirish takak ereta nak makwa kak piara nakana rahel wan ru ril pal chi khunili bar kwang nas kam jak kesh wan nak mare chi rishan choko chi to onin nak kwang li sekem mare chi rishan choko chi to onin nak kwang li kawilal nak kwang li kawrezin li solok utkui anak kwang ta chak ki kish man ril pal ru likutan ajal mali tik mali kha karu to kana kwe karu tat kana kwe lata arimi ta keretal nak ink anaru ta kanap chinume kun na le bloko li chokat chiril bala nak kwa tahla na jeman ilo makcharo nak te ula bayak li lok la kha ilo makcharo nak te kol lak bayak li kyuam kha nak inka kwan kish sakh ninkil nak inka te shkut li mul nak inka kwan kli puchok chisa nak inka keman kli an tokhe shwa tinak chakiri shahin awan majoko jishwanunkin majoke jishwanunkin inka na kanaw inka akwi toruk jishkebal li nakhek li komonil hain jo jishwanunkin jishwanak maka kusa jishpen jishunil li komonil jishunil li kooperativas li kwang chiru li molam fede kobera li onal biha in li nakoksi Sashkawash kya shkush fede kubera li nakulak rikin li shtiak maga sa li kyan sa li komunil sa li kooperativa sa li rochuchnal sa li kalepal rakhlal kutan aan re nak takato rakhle chpol aan re nak takatera fi taka ujut take nak tento to atinak tento taka kikip sa atin ut taka keretan nakwan nalim inka choko chishpanong kil awanak sha keretal nakwan karuin ka chokar chishmanun kil ten to khwi ta shaqa khushtu sulal karu ta banu ra nakta tiki shwanun kil oqe ta tiki shwanun kil charu nakta banu ani te oke aran kama khish ku ban kil shtan khil li kooperativa utain ta ka es shtan ring ka ta kana chishbe manak mare la komunidad na mali khana roxire chakwal res po waris li tape ukui mak archik wasita tau mare kwang ti uchining kutmak ak lelok lakha karu ta kul mangkaran tawang kit khat ere tal lakin kana rush wan ki khuna lev ki mak ali khun kamana نقبل ونال شق نقبل شق كي شق كي تليل كي خنق لي ماش كيان ملخ لي شون لقال كي إنك عاد قلي رق سال صوت كناق إنك عاد إشبان لشك أنخل لي تنق وميل رقص إشبان وكان أخي تقول لك إشك أنخل لي كوبراتيوز كي نقوان إنك أنا كوكين تلاق سقال جيوز كارو كيوكو كارو كيوكيش تأسلاقش Awan ingka to kana kakiaran tento nak to okci kana hilak tento nak to okci okeng zainak takatiki brah skol balkit kiro li raila anak kwan ingka si takatien nak takaram nak ingka ta kulung wanak kwan jika solus tau marai kamuk maya kakit kut sos se kut sos tau karuna kana za kabe na kwan malah karuna kana za lepe na ril palchan ro nak takakolkit kamada kwe Marai lah tu nak kuan jat kuat sa li sikit balik uj malak sa sekayil malak sa kunak lah tak langkil uj sa tauhun li si salib eh uj oka ku wangkil pekyan kalau tak anak tu tak ku laku ciru tat eh lelik mari ta muka kui mari ta syakun li cek renak ta kiole si bayak ku kanak kui dikin li railal li rilpalu likutan ni cokot rilpala nak kuan malak si cokot jirek angkil li shalakik Bistik kual joko ci rekan kila nak kuansa dina khe khung khung Dina kanake anak takil Chano nak ingka akwal tof shraw tasi Shma nak ingka naru taka suku si ingka naru taka kere ele narim Ingka toa chakki ingka toa chakob resi li kakwim kumalak ingka ta chakik li lokak kiwam kha Ingka to ruk di shwanu kilfa Karubi nakanasa kabena anak mare kikwan li kiwam kha mare shkol bal mare shmes bal Mereka rawal banyak di kopche, mereka sampai singkil. Ud mereka cuci tanek banyak di loklah hab, anak kuan mereka sali alipal sali tanamit kungku. Kilak cara nak tak kula banyak kesh, mana kula kun honal. Sebab guna taki di raci us, nak ingkacik toruk cish tau al loklah kaha ini di nak akhlak cishapil zakal sali kajom, mana kuan akhiru. Jika hujah kalil, cikilikan rah. Jika kuim ko kanak kuim kual kucik di loklah te Janak taruk si ik dan nak taruk si ucing Lika pen arah aku Aku ayat cale nak aksa ok cik cak nak nak kuang di Kuat waliri syaran Nak mangkak kuim di loklah hak pekan Ko kanak Mari kuan Taka kaus lanak Di nalipak di serak ikung kuk Mari kan na oken kikin de Tosten a Takahul tika bicero nak na kuang spanungkil jenak takatian arah ke resh korpal lika kuim resh korpal lika komoni lika kooperatif lika hunsha kalil ciruai pa railal hain bila tingk anak kap oken nak kuan bila tingk anak kat sakon maka aku cik karu toruk di spanungkil span nak ingka naru tak kakelo ingka naru tak kakelak amal jenak Ta teong snak laku ta kwin nak akkon koze hun na le dikyochi ka chah kinkil na bal na khe khana kwan mare ta rasas li lok na kha gut mak a kos ka ke to khe mare kwan jak kumai kutan o lahu kuta mare kwan ke na mali komo shi auk ishim mare kwan shmok ut mare kwan ka shmok shmanak tlat ta kere tal li ishim mare sa pok sa kechak Kut mata kau sana mok cakani ka mare tik cakik aran di ram mare kok sul je kulak sebet balut ane cici ku au krek au tuh sana tingka kuang li khas li lopak cuci mana tingka kekor wa cuci ha tawan parta kah kulak enak nak bal kau ush nak bal nalep li cora si panemang selifung kok si kooperatifas Sabar kui na kots mangli na hechre li au sabar kui na kinkachik hunpai li akim li ta koksi Mare ak na ko atinak sa payak tirisha na lem hain Aban Taka silak kui rish kok ya leb li komon Li kyo kep si okeng sa ak na leba koye Kaush la rish lat mare she kulak aku kien she shkulti kachak tuot sa kienak Inka Nak ulu panak ya malah ingka anak aku okeng malah satu kia but tiap sya kana waktu aran tentu tak eretalut tak silrish nak Hona lebhainsh ka oshamang renak taruqah taqaten aqi breshkolbal li loqlach och li nakhakh li qatu amiqa khon shaqalil chiru li railal khon khon joket shkut alje ko joket qatsol pal joket qatawrezin kilnaq ingajik akhil runaq taqahele nabal mansan nabal tareli kape nabal mansan li si yashkune salakchik tento wannaq taqaq ejik nabal payrak li awim chisa put marekwan ashkuluban teho afshin hudikaut marekwan in a tawan bartaqah kulak karutaqah karutaqasik dinakhman kanak taqakots li railan sashben li loqlaqcho sashben li loqlaqnafek mana klaishna kenauna na bali komondo na shmanu li katok na khon mare kyosh mana khon ta keretal na moy mo ya kseli josha mala khru li kutalo ta kaushana mare cha ke li lokla khaba wan sa shkawa katok ha am na na kwang pa yakrish moy pal ro li lokla kutan maten an kyo ko aran relikchika na kin ka shke bal bal na khwi pa railal lat ta keretal na mare cha to shka ko to shka ko uta rajlal han takyak mare khun la chokolal anjik khwal za ta tok sto wala naqwan usta ta kwa khashkol pal usta ta kwa khash mo wala rajlal awa no gujik na kato cho chan chan ta kwe ko kan chokosh banun kilre li lok lak na khek malak li lok lak kutan ko kanak anan li na leb li choko chishkot pale kena na kwan li na kulak salay kyan kwa kien klish te maga chiko kan bi na na kakku chik shita klankir hul li nim la say chi olak chukere la ish li choko chi holoming re li hunko chi kooperativas la ish li sahil poyanam la ish li kop al li kana chin kawa chin chekal poyanam na holoming nel li na ke ke chol sali hukuk si kooperativas na kanaw nak mabali railal na chal sa kapen tukha yoko chi ati nak chirish na charo na chekyo la chakli molam kooperativas hukuk se railal timil kama nak na tiklahon li hukuk kapal uta na kwan mare na bal chak shumeo tukho shtiki wamang ril pali rusilal la railal ang lishkuy manjak rubelah tawan ing ana rahna shtia na kinka ta choko chishtawan shakilal na kinka ta choko chishtawan makhilal malak railal toha nakkwan nakahultika charo na kaan rahlal kulak kulak na tauman na abimang utat nima chisa amantin to kawresin bilakat malak taka kawresiki re na kinka akwal to shakki chishunil ewa na lebhan li inka us li na chal sa likapen gawak wile chol re shbanong kili holoming kung ko ur li nalibak takak takanak chero sa ishrapi kanak kanak sa barkwi akityo chibano mamang kaya ka kanghela nalibak waya ak li choko chishke banak nga chik nakmali akwi mkhtaka ke nak nga chik nakmali na khek takoksi nak nakmal pay rak chik li akwi mtakoksi za khun li na khek na alkoma na hrishka choket chakchito chek chol re chal chiril pal renak tishk amraha kaush renak tishk amraha na leb hanep sab li na khek na kichal kuchak mare tenamit mare kale pal put kwan kah kwe sa khalan tenamit choket chi kulung chiril pal kwe ha in chochi kulmang na kanahun li patso kanak kwan kaunak inka akwal na kakshik walkip chisa kawon na kwal to na kakaush la rish sa kalji us na matakabano malaking ka ay may nashkuchi ko na yung karak tento kwal ta kapi yung karak tento na kwal tishk amho na jikush kaush lang kil manong kiko na let ak ni yorak chi akmang manong kil tiken sa lihungho chi kooperativas ishman na klat na kanaw nak saiba komunil hain saiba molam hain mahun kwa kwita kamang hunak chakilal hunak railal mal hunak na lebi tachik esa railal awan kwan na kinka kwal nakak okeng kwan na kinka nak ah sakong lihonal bi na kanare na takatos lech o renak to kaushlak to na lepa chirish li kyokochish manukitsa li hong hong chik operativas chirish li railal li ya kyokoku ichinume put chirish a railal li naru na chanza ka benku ya nakwan maak anakapan hos kakeng ara kwal chak shtaw panruwa kwa ye naklaat nakakwil naknachali loklahak aru nakabano manakatatsa wakwi aran renak tatstakak a maresha si kun la mu maresha to ni kun li kashlan mokoch maresha to ksa la kochoch maresha si kunak li echkapal renak tat muayan payakaran kaot renak inka tatstakak nakwal tiak li isak eh karu nakabano maresha nakakeshkolpal la holom nakakuksila punit malah na kasik wayak shmo li lokwak che awan li akwim hong hong takapat sa nakwan kung jik li pa sumakwihain matarok tap ek matarok di shmo kre mare matish kol rep jiru li shti kwal roli kutan ik anaru shpan kil awan anisa akpeen rakwan sakabe lao shpanak nakanaw nak uchining nashpanyo utan rakh li tento takasik takakol rakh risha na leba kwa ye takakol rakh rish li ka angel shwa na kultika kakwi kaya na inka kakwi honal na koksi aran na oksiman kli loklak tuming put kwi inka joko chi okeng chi chabil kwi inka joko chi shrapal kwi inka joko chi kol bal risha angel an li joko chi shwa nukil inka kwi joko chi rosh lo kwingil tento takanak chi kum na Con cosa junli comunil, con cosa junli cooperativa, sabar que en atento toca os lácteos y lleve blica común, abantento que está aquel ya no teca, echiza con que nacen acá que hoy penin que oque, en todo van a que, te esque van a pli honal, renac, taro que hoy penin, renac se juntan, naro aquí te culuc, aban que en atcuan, maca, rehan, chochi, van man, chochi, cuan, Inka aku turuk di situ balik bar kuan joko ku cihati na tu nakuan. Ku dekere tal humpar nasi filok na kawanal. But na kuah ku cik kul di kangkil konsut ceru. Na cik kunila na lepa kit seluk isain li na kulak selekian selek komunis selek kooperatif sungho curi situ lita ah na kulak sekawal iste kemaga. But kokambi eska komun sa israkti. Na kuah ku cik anjo singkil ceru na che eh pol re rabinkil shkia shkush fede kobera
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.